Ay nga, batoy mangin na pao, may kanan na tuwan, tanakana mo karay nga, amaniyam, masopole mangin, rituwan, tananong